Yang 샵신하족은 Salong Nyanashiga samja chigi korchu tang rupi rewi nyan mori riye mwondan xangmi chechigla lamdi semchir che kagayang choymu samna tang xangge mwondan xang malab jite chechigga nyanbi wakare thaksam chomi semdan che kagayang tang duantang kajo shiq tamzang che ni Tung

0: 람드 고듬다 시시 소노셰기 오케 로롬 땅 루가름드 인다라 카르통다 시 오케 Tani pejini thasi warkinyanam daga argumuni chapchaga warkumda galungung yagaga phanum yosu warkumda litanda argumuni chapchaga kapshungda saram. Naga chari chikatung gabja thibdin kandami tukjara nyaka thambara chari chikatung gabja thinga kandami rgabjara zbishiranga nanu warkumda chapchani argumun kapshungda ga phanum ga nangshukusanda na galungda masaga sakti chenga nishkanan yonkanga panda tsang maga yin yandanda argumuni chapchaga kapshungda sainsaku ti chenga dan dinan yogori la galungkul galugula sakaukari datangya dienji galungkul koranjo juyin hachanga chiga. Tani yaram chika ge gongkhon la che dandi Beijing thasi nyerlam di la kandani thasa ge da gongkhon shichin samba tang chaka chaka ni na gormo gu arkam de lam tam shivun de yin dara khartung de shio ni lam na na tun ching me ke. Tani yaram thikitiga chika chika tangani wanchung gu arkam de salang ni tatung gu arkam de na yin danda salang ni tatung gu kaapshung de ging chiri nyibjar argab chik gobshik kandi mi samjara ngab chitama na nu gu arkam de na chija kwar se kunu de ga yun de chiri abdan unu arkam de na nyer chik lam de kudum de shishik sunub shek yo ke dolam tanga gualam de yin dara khartung shio ke. Tani dandaga tatung ni kato kaapshung de ging chiri nyibjar nyik tzabdin kandi mi bjan hanu arkam de nyer chik lam tanga dolam de niga kudum de shishik sunub shek yo ke gualam chingar chingar akkanam ni longkran jogan jik me ke. Tani katoni tatunga kaapshungdaga achapo sekunu deshari ximunu warkamdana yin dolamtung nyerchikilamniga kudumda shishik sundub shekiyok guanmur chingshchinga lakanamni longkaran jogan jikimik. Tani katoni tatunga kaapshungdaga yin kharangag sekundaga chadasakil echari ximunu warkamdana yin dolamtung nyerchikilamniga kudumda shishik sundub shekiyoni guanmur chingshchinga lakanamni longkaran jogan jikimik. Tani katoni tatunga warkamdi tanangasi warkamdi da charnababki yoke lamngi shungdag loyambandar esuk di chengib shungdana yonkanga panda sang magin alongkur kan ritsin da jeta tami av denjak nungkur koran joju hachan ka chiga. Tani yanam thikhtu ga chiga chiga dangana wanchung warkamda ga pemdu kuni mayang ga warkamda ching nam ga pkhanam yo su warkamda se jindanda tanda tam mayang ni pemdu ga kaapshu ga pemdu kuni mayang ga kaapshu ga harsar ni kari. Titang han ta mayang ni pemdu ga kaapshu ga sa ga tong chang ga se kunu ga tandi warka tada sa kana chilek chigun warkamda se jindanda ti han chan mayang ga tada sa kana chilek chig ta ching nam ga pkhanam de chilip chigni chidir ga tandamu warkamda na yin chudonam kagzu kuna da gwanam kagzu kuna da harsar ni kana ta pemdu kuni mayang ga warkamda ཁྱི Tetung han te tan di pemdu kane meyeng go arkam da harsa nika go arkam da nayang ta char na bab kyoni tendo da ta ji rengin thosa tar tan makka zon thabi oni da mogin chan da yes ti jing shong da ri tan ha so yarmur yong kyo nayim za zo ra tong tre chun da yin ha chang ga chi ge tani yaram thik thik chig chig dang na won thung go arkam da piani a de dang ho jang ga go arkam de so ni nayin tan da ge khar na ge che ge sa sam chen os war kam da tan da ngo jang ga ni a de kha shung da sa le da ge che li sum jar ja cha ja kha ne mi dang jan na war kam da ne chi ka lam tang do nam ni ga ko dum da shi shi so shi ge yo gan mo chang chang ga la kha nam ni long khan jo gan chi kem e ke tin tro piani a de kha shung da ge yin tan di sa da cha da sa ke so ma yo su war kam da che li sum mo nu da na che li sum jar sum so ga kha ne mi tu jar ngap cha tham ba che li sum jar sum so ji ka kha ne mi jib jar jib chen han nu war kam da na yin gwa lam da ko dum da shi shi so nu she ko ro lam tong ne chi ka lam da jin da ra khar tong da shi ok tani piani a de ga kha shung da ge yin tan da ga cha da sa ke so a de kha shung de so ni na yin che li sum jar sum so ji ka ne mi so jab jar che li jin han nu cha da sa ke ge yin da ra na yin yin ro lam da ko dum da shi gwan da jin da ra khar tong da shi on da na da ha jing da mo ge thang sa la so gon da ok ti jing ge shung da ya ma ran yo go rin za bu zo ra tong tle chung da yin ha jing ga chi ge tani yaram thikitiga chigichiga warkamde sonyinanda tangyina wanchunga warkamda ga yarkani tanshanga warkamde ishtiyong naayin tandaga runga ka pkhalma vijawa yosu warkamda saigin dinangda naayin rolamda kudumda shi gwarmda yindara khartungda shiyoni namunga hangtsanda yinsuk tan dinangda naayin yangtik shiksu shikung damu chandari yate shenga tan dinangda na diga dharjima naga gondamra yana diga tagamtsan shigunu tehtar tagu shigunu tehtar tehtar ta nungkula suh koranjo juyin hachanga chiga tani yaram thikitiga chigichiga tangana wanchunga warkamda tanani xerdunga warkamda tarhan chini choja bonim dolas khodanda ga lamtamda lamtam shuna jin dara khartungda shioni lamna qna tun chang mek tani yaram thik chini ge sanong sinje khatin ge war kum de sanong ge khar khar ge war kum de den chong ni na yin tan de chu cho je po ni chu pian ge khap shu se jin dan da te tang de ge da tang sanong ge so de ge khar khar wo su war kum de ni da yin ge li wan ge yin de se jin nan pian ni tong khar ge khap shu se jin nan da chen de ne chu do nam ge ge khan da ga nam ge ge khan da yin de na ge nang san da ge chen ge shong da ne yam ran jo go rin za zu ra tang tur kin ge ta long khar kor jo yin ha chen ga chi ge Tani yalam thikitika chikini ka sarang xinjia khatinga warkumda ka nabzu chungda ni charkhan nunga warkumda lamdum shumda jindara khartungda shio ni lamna khanatun chiang meka. Tani yalam thikitika chikini ka sarang xinjia khatinga warkumda ka charkhan ikhtelin ka ka warkumda ikhti yunga yin charkhan nunga ikhtelin ka ka kaapshung dasa ka wulanga chada saakib shangma yosu warkumda ka mbalgol jewara argawara jewa ni nirku qadumda shishik sunub shio ka jambaga mbalgol ka jindara khartungda shio ka. Tani yaram thikitik jigisam ga sang ni xinjia lijin ga warkum da ga da gongkong na yishu warkum yaram da shiti yung na. Tani yu warkum na da shiwu tata saakang da shiti dhigondu say jindan da, domda ga tata dholma su da shiti yiksaksam su say jindan da. Di han chanin zorgan rawa ga tata saakang da shiti mir gibja anu warkum da say jindan da. Di tang handa tang ngang laru pukhram say jindan da. Jing lam ga pukhram da say jindan ya karu pukhram say jindan da. Di tang handa chengak ga tata saakang su warkag yindaran da say jindan da. Tan dara na da chik dholam kagazuk khana da, uganam kagazuk khana da da. Di na ga tang sinda hachang mung yuk. Tetang han tetan diwar kumden chonyi na yung ta lamga la kanana kwenyong li ronam kuzhu kwanar gwanam kwa tenda gana ta pukhram la sukunam mayang tenda gana chanda yo keta ti chenga nana diga sa shikab shingwa sa shikab dar tang daiki sarga priyok tanda na lam daiki shiksu nub sheki yo seko ke Tetang han tetan diwar kumden ichu tandi yung golong di tandi yishu gu ta sanang nara yishu nyosu nara gongkong yishu gu war kumden dan da lam tam shu dana char nam bab kiyo ke suk ti chenga lam gu shu nda gloan bai ni tenda gana chanda re suk ti chenga shu dana yong kanga Benda cang maling, alang kurkan rizan da jeta dengi, au denja kanang kurkan jodohin, hacang ga kachiga. Tani yaram thikitik chingar tenin kani barangkam ga warkam daga tenin kani panchin khangardi ga warkam den soni na yin. Tani daga tenin kani panchin khangardi ga kaapshung daga chalidin chi tongsam kani mi thikitikara chalidin chi tongla kani mir ngabjan hanu ga ronam da gudam da shishik sundu shekwani guan mar changshin ga lakana mani alon karan jowin jikam ek. Tani panchin khangardi ni tenin kaga kaapshung daga yin tenin kani panchin khangardi ga kaapshung daga chalidin ngabchi thamba kani mi thikitik chalidin chi jabji kani mi thikitik hanu ga warkam da na yin ronam da nga guan mda nolma ngay tanda na shishik sundu shekwani namog nang tsanda yin suti chenga shungdana yamaran jogorin zabzura tungtula chungda yin hachan ka chige. Tana yaram thikitik chingar tani kani barangkam ga warkam dagam zorgan rawa ni ashtawu tang chigdik ga warkam daish tiyo na. Tanda gag chigdik ni zorgan rawa kaapshung daga yin rangani sardar ni yugu nyan kanda wa chindan da dhamugu chanda yu ke ase kukhe. Da chari jibjarar ga kani mi thikitik na nugu warkam dali. Tani yin zorgan rawa ni chigdik ga warkam daga chigdik ga pkharma zhewa tang gangra shang ga pkharam tungu gangra shang ga pkharma niwa dintu chablong ga daga samba chivu su warkam da dan dhamugu warkam da na yin chigdolam kagzu kwanan da gwanam kagzu kwanan da yin tenda ga pkharam ga nang shung san da na yin shiksu shekuni dhamugu chanda yoke Ti han chen dani dan dhamu zhok dan da chu chigdik ga pkharma niwa dan chigdik ga pkharma samba dan da ikin zorgan rawa ni chigdik ga kaapshung da san suk dan dinong da na dan da chu ikin nang na da ronam da kwadam da shik sunub shek yo se kuk gwanam chang chang la kan alam kharan yogan jik me zhok dan da shik su shi zhar ju di zhok jar chig da chukpa ga zi sam chay yin se kuk Ti han chen dani yang nani gana shang ga pkharma dong dan gana shang ga pkharma ga niwa di na la alugan da me ke se kuk dan da yang chigdik ni zorgan rawa kaapshung da sa yin se kuk da har sara nika na alugan da me ke se kuk Tintu tenang ngasi ga war, kumde chung goluk kong war kong daga nyerlong ga lakang den soni na yin char nam bab giyo kiosk di jenga shungdana yamaran yong kong ga panda tsang ma giyin zaab zura tong turk ngitang longkar koron yo giyin hachang ka chiga. Tani yanam samtiga chiga chiga lwa ni na gormo ga war, kumde tangjian rao ni chantam chewa tang chara khani na gormo ga war kumde ishti yong na yin. Tan daga tangjian rao ni chantam chewa ga war, kumde ga chalir ngab jarg chalir xam khani mi thitik chalir ngab jarg chalir ibsik khani mi thitik na nga war kumde na yin donam tang nyerchik kanam ni ga nolma ngit na shik sunu shek yo ke. Tintu sheti rao ga tata saa kani chali juzio nga war, kumde chara khani ni chantam chewa ga war kumde ina ran ra. Tan dani da huin jo jina yin tan dier ngisuk jendin ga langkot ga yin dga ni na gormo say jina ra dga tiang chani na gormo na mga kaab shuk say jina ra tan damu ga war kumde na yin jik rolam kagzu khana ra gwaalam kagzu khana daitang rogo daitang jik lamda jor kur go saa ga ting ra ga nang sanda uga tan dar ngisuk jendin ga langkot ga njo suri Tintu di war kumde na pkhlam zi yo ga ta pkhram di nga ola roo pkhlam da say ga ta di nga da na galdoong da mek di jing ga shung dana yong na zi yo na yin zaab zora tong tlai chung da ha chan ga chi ga tinto jana ma nyig chig sam ge war kum da tong ni hua tong ge war kum da le tang da ge shin jang ge se ji yo ja de wa se ji shin ja de wa se ji xin ge de wa se ji tang da ge lo tong ni hua long hua long le tu war kum da den chong ni na ying da ji lo nam ge ju kana da ga nam ge ju kana da yang na do nam tong ni chi ka nam ni ka ku dum da xi su de xi ga nam chang chang la kum long kan jo ge ji kum ye na da ta ching da mo ge tang san de ri yo ge ti chen ge shong da ni yam ran yo kan ga pen da chang ma ying za bu ra tong tru ni tang long ko ran jo ju ying ha chang ge ka chi ge Tentu jangan maksud macam yang agak war. Kemudian dapat contoh dengan yang tungkur ke kap, sung dengan paling ke ceri nyek tambah kena mibja, ceri nyek tambah kena mibja. Jangan hanya war. Kemudian ayang dalam tu kudam dasi, guam tu jendara kar tung dasi oke. Tetang handa paling ke ayang dalam tu dengan ceri ayang dan dalam tu sih susah kono canda tu dalam tu muskor zona. Tapi paling ke ceri nyuwun usai jinanda, ceri nyek cerengan canda usai jinanda. Dan tu muk canda tu mengah yoke tu cengke. Dan nana tu sasi ke sih, sasi ke dar tung dekik sarangar tu oke. Hendak tu tungkur ni dapat contoh dengan war. Kemudian dalam Sisusikunda, Mangchek, Chirzigda, Tukbaka, Sisms Tamba, Tarjun, the Mugan Sundari. They don't do work from the Nying, Tonkunara, Sung Nying, than the Nopsurung, and you work from the Shendons in the Mugata Sakazioka, than Dug Yang Balgurani, Mundak, Nirkudum, the Sisik, Sonusheki, Guan Mustang Stingala, Alaka, and the Zambang Balgurga, Jindara Kartung, the Shioke. Tinto jangan maksud saya cikwar, kemudian soalnya itu datang ini dapat sih kapsung dasar ini ke sering tengah perlu di nang dana yang itu datang ini dapat sih kapsung dasar ini sekunder yang dalam itu kudam dasi sih sunu sih kau ke, kalau masih cengceng lah kan mungkin longkang jangan jek mek. Tinto jangan maksud saya cikwar, kemudian itu orang dorang jatuh ni hutu kapsung dasar ini yang tanda na jadi ni stong ni jasam sosam kan ini tu jalan apa cengar ngasih kudan diwar, kemudian yang ni cikalam itu tengah dalam ni ke kudam dasi sih sunu sih kau, kalau masih cengceng lah kan Longkorn Jonjik make Tanda Jun Sorgan Tang, Gansu Sansum the Sarila, the Changa Jun Sorgan Nang Tosan the Sanata, Tan the Mogi, Hudron Jatting work from the Lantum Donata, Yung Denagan Sando came. Reiterating Sankan Najitana to the Nasik and Yerangsing, Lam Chirni, Sekatundani, Arangsing, Nirlam Galam Granit, and the Tangi Kuning or Toshipa, the end of the teaching to Lamgala, and it's only not the Mogit, as you see Sushiko Kananda, and the Mogishanda is Mangayuk, the teaching to work on Sonya Lion, Shundani Yaman and Jogori, Zabzora Tontra Juin, Hatching Kachiga.
1: Dredger in Sinny and Beer, you see. Kazi nurtini beer to Hussi.
2: See, ha, new to them. Zachel Zatanstan.
1: See, Satsulas and Nag Hubabi. See, Hamayo na Yelachir.
2: A general Longston Zonjum, Samach of Simarton.
1: Join Sunday, the Gilligan.
2: Chazina, Mosagan.

yarte dinge sankam na yetina acho arkum dani te rang hasi krong le rang singe lam ji ngi chak ka thun dani rang singe yalam tang shang ching ngam zga nga ji nung dan do lifshe chue la yalam chi ge han tang sam chin ya dang la ro arkum da me ge zong ge han tang sam ching ge shna de wa yo su arkum da se jin dan da te tang han de dan de tong kur ka yun da tan ni tong kun ha ra ni nyer dan jo su arkum tan ni nyer dan ni char ngang ga jo su la su dan di arkum dar na da lam jang da che che tang gon da mo chan da u dan da ge chu nyer lam ma ra yalam dang da ri Tetchengen diwa arkumdana diga sashi kubshengwa sejinan ra dinhu dirdimbarna gondam sejinan da hachang munga yuk tetchengen pandara kushungdana nyogana yona yang diga dirdimbarna gondam diga sashi kubshengwa laskwa saragara dinyo dwi hachang gachige. Tani yalma nyekchi ga samgawa arkumda gangca ga tandi chakul shangan yosu wa arkumda lamdamda yin lamda shiksu shikundamu chanda yin dintu chanca ga runga machi samchino suni dintu runga ga ngak laskwanda yosu wa arkumdarna na yin dachirtan yalma lakandan longku laskwanda yogin jikam meese kukdina da ngipirta chu da chanca nere punga jo nare punga chanca wana da nyerlamda gilin yu gosu danda na yin rangan li sardan yi yugan yin ka nolu jenga lamda shiksu da shiki yose kukhe dintu da se kukha meeshu kukha ko war kum drna na yang chu jaram la kani songna chi la rangani sardani jung ni kau chin dan da namu chan da yo ke se ko tan da ne la chi da rangani mar sardani jung drni kan da yo ka tin ro janma ni chi gi se ga dan de war kum da sanong ni hara yishu jo su war kum da le dan da chu ta kar zung go ho kha ga yun da ran da tan ya ma artul tan ya ra zor ga ra wa se jin dan da tan ni hara ran tha la ra wa se jin da

0: chechen delupsi la rangmi lam khar la ti lam tun uchi chamchin che lam ba
1: chechen delupsi la rangmi lam khar nga chi nyam mu tam chen do ru che la phien delupsi lam tun
2: ya sedeng san kan ta je tna chi wa kun da ni kha par kar kan ne ten chon ni na yi shu wor ga rang chung ka la cham ra le zong che bdi chen ram ra to tma ra ching ga ram ra ni en to ba nga ga cherang da chi kam da dan sian nga tor nang sha gun ram ra ding gal kha chi ka ngi tan da ni nga si che ta de ra ni kha da ra she ge ji no chen ge che che ka tgen dan dang cham bi mon dan ning ni she wa yin te dang han da je chi san kan na ba ga chun da na yang de ren ge jo shen da tong ro ge da ting rang ni la chi sam cha tong do chen da bin dong ka na ran ra te dang han da ro dum ram ru de en ji cha tum dang de wa ngi tan na chi da la chong da jo na ᱛᱚ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱣᱟᱞᱜᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱱᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟᱝ ᱞᱮ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱭᱚᱝᱨ ᱜᱟᱯᱥᱟ ᱥᱮᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱜᱟᱵ ᱫᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱮᱜᱟᱥᱟ ᱢᱟᱱᱤᱨ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱨᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱜᱟᱵ ᱫᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱮᱜᱟᱥᱟ ᱢᱟᱱᱤᱨ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱤᱭᱱᱟ ᱨᱮᱛᱱᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤᱢ ᱛᱤᱱᱛᱚᱝ ᱟᱜᱟ ᱜᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟᱨᱱᱫᱮ ᱛᱮᱨᱱᱜ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱫᱩᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨ ᱥᱮᱫᱟ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱥᱮᱨᱱᱟ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱱᱟ
3: ᱫᱮᱢᱚᱭ
2: ᱮᱱ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱵᱟ ᱪᱚ
3: Yeah,
2: yeah, yeah. Then, welcome to the Tony Nanga. So, Chamber of Sakan, the Nana, the Yarzagambalas, on the Koyunari.
3: Really,
2: the Yarzagu. Oh, let's say. Then, you took the Tundans, but the Tundupang, the Tangato, the Chamberlain, the Sushi, the Tangato Sakuman, Chikini, Tang, and the Danger Kasunajas, or the Tundra Shigo and the Kandarina. Titan Nitan didn't have that Nagina.
3: Yeah, yeah, yeah. Jerka Tatiran Kapsun Tonti, that Tonu Shigu began to get the India, that to Chertong Yachina. Ata kalau waktu kecil kita masuk kandang juga tonton juga sangat tua nanti ada nang ustada yang aja nang longkur ke ata tonton ke kapsi nang cakap yemi kata ya tak kuih ke tu suka santan nang cakap longkur jauh ke suka tonton juga sangat tua nanti ada nang rono susur ke longkur di Nepal ta yemi ke paru longkur nanti ada nang ta gangjer muzur kanga muzur tinggi ke angke ta longkur ke jasar ke sakit tu suka Nepal tu je kuih tinggi ke nampat tu. Yona longkur kuih kapsi yang aja nang tata yang aja nang onci ata yarta kuri ku tuka asu ko teni chern ya vachina ata ata sahu lungun da andan do ikasi na yon thoma kalwa yena yon ju kalwa ku chok menan da yona ye lungkur ku ikas ko nyon non du tsi galin da teni lungkur ku non ni kya kya ha ya tsi galin da ta tu su ya chena chimin de mi kata kalwa tu ni kimin don de chero ata tongu ya puti ji tin ri ata ngi chen da ti chern ya vachina ngus bo lungkur ku ikas ya vachina tu ata Roro Susu her, Samson Jerizanata, Tono Higutu, Tijanata, Lunkurkui Kasia Hachinata, Lunkurka Tonchi Jilishon Shima, Yong Goose of her, Roro Susu, Tosa Tini Jerizan, Lunkurkui Kasu, Chota to the Neper Kichonji, Dini Lunkunun Dankinka, Maoyanayong, Chonsi Magarja, Dini Lunkurkun Haji.

0: gumdunki tsoma dirijer zana, ta ngepar ta chota tutsum yapu chongjio. Yini yon gusi ka tata yin hachi na yata gu yun suku dukat di ni jir zana ta trata hiongki yon mongu da. Trata hiongki yon jir zana ta yon lam tong, yon na tongqin su mato jir zana trata hiamu di ta tongtong zi di jirang oma chong zi di ni kong yin namba yon da.
1: Yari.
0: Yina yon jir zana rongru su su ho, si su ku chi ta jir zu gu hachi na ta sacha gani su na yon ta rin to sa. Lazarsa, Roro susu ko cheso ko ta nyamyo ya puzu nongu kuhi chi te yin. Roro susu ko ta sen tenan zingu ma to jer zeno ta yonlam ni nyamri zikon ka muna su ta yonlam ni yalong ka su ta roro susu ko chariya chong jinda, ta chota chong jinda, ta tusi na yon jer zeno roro susu ko. Ni kya ku xiaari da zangku yu.
1: Nding.
0: Jer zeno ta tusi ya hachi na ngepar ta roni ka cheso ko chi te yin. Tu nao yon me pa ha ta chariya tong. Yona longkur kaya uka si yin hachi na longkur kuhi xiuxia ya pu tse jina jer zeno ta kalu wa tsu ku. Ndi xi ya pu ku zongji ta tindik su samu zu yu gu ma to ta roro su su ku ta ta rinji ku ta du du tsu ta pangu payo pungu dayo. Pakao tindi dong pakao chuxiong tong ma ha ta wu di ta wai tsu di jirang ha ta rinji li kong zu rug du ta ngepar ta dhimdhi ghan dhunglam songja. Dini dhimdhi ghan likhon zi miti zudu, ta dhimdhi ghan mahna zi miti zudu on, ta yamo chongjenda, nongkur ka ta chota chongjenda, ta tusukhu miti jerzana, ta jerzana, tusukhu sanlo yaha jina, miga ta na nocha dhiriga songkuyo. Longqing kong di nongi, ta jertong kong nongi suhu nongi ki chabjati, chabjai xinjaa jina, ta xiongro mongso nongu zhiga gu dewa tong, xiongro mongso zhiga samlu kong dixi di jir zhanda, ta o suhu toni yaha jina, yin yin tong o mandrawa, ta ta yaha jina tonglo ya bu hun zhinji uzi, ta tindiri yong gu si yaha jina, ta ta gerapa tsukha samlu di jir zhanda, nongsu urki longqing kong songka, ta tongka, ta yi yonam zhundu dianjia ka jachin usuhu toni ta boki kalam ni jantar tong yoni boki kalam ni ka kichangri xiyundu soma ka ko diwa tong ta jari dalsu dawa dinti yonki soma tila tata yi yi hachi na tongmo yi yi pa yi gori di yonki yi hachi na musuhu zhundu likon ka mana tsu ta jari dana ka ta niri ka niri dari ka dari yin chirong ka dinti ka chinam ki ka kamla tong kanga manzin pa chirong ka ta linzi ku kudu ya puki dinti yondu musuhu yi na yon Takato jabchuk ooni, ta roro susu ko samlo to roro susu ko ndihi, dini yon gusi ka yaa chin, dhimdi ka toni yadri ka taa ndu kasi yaa chin na, jindra ka toni tono tsehi mada, di yon ki yaa chin na ngusu ko ino mi chabri zinja ka chin na, ta yondo monso mouzo la pinpa tong, pin yabu zu toko, di yon ki yaa chin, ta ngusu ko ino mi zi hii ki taa jika namba tindri zi, di yon ka zu ka aji, ta kalo wa tsu jiri zana, ta lungkur ka, ta zingar mitzi jia, zini longkur ka jadang hu tumbu ma jia jia. Zin jia zin, ta longkur ka ta jadung duwi ka siya jia na hong kalua la la hong sam jing dhe ha, ta jadang jia jia. Ti kalua sara zi ya jia na jitsu hu ngamni ta jia ti san qi rong ku jadang hu tini jian dhe hong niha sen kang hu tani jitsu ka ngamni. Hong ta longkur ka tindri yu ta duwi jian dha, ti yu yu yang jian dha tindri hu ra. Tindri yu ta ka su na kalua zi ya na longkur ka duwi ka su jadu zing ba yin dhe hong duwi jia na kalipa ha ka qin ri. Ti hong ka ba jia na ata kalu atu niji zongu gu zu jir zana ta longkur gu mandu kong ta ata tonho ya puti jir dini yon gu su ka tata ya tsa gamba kuwi ka su yina yon kyu li ka yakshu ri di yon ki yaha jina on sara su yaha jina nyam jik tu rindu ta on chong tong jir la kan ra yini chong tong sa tu ku longkur gu jika dindi on zanglo yu ri di yon ki yaha jina du su ku la kan ni miti jir
1: nari
0: da su yaha jina on chong tong mi mi jir chong tong ka su na on longkur mu ku jir dini jir zana choma ti ka yila ya pu kong zin jir di yon ki su ka tata yaha jina ta yon ji ya tsa ku yi ka su ka chong yon ka cha la ta dha kipu di jirang ndu jik tindi ki nambara tindi yendo yon dho ga sa tong yon na nyi rong tsa tsoma ti ki nyam jik tindu di jik tindi ki nambara ziri tindi yendo ika so na yon ta lala yang hachi na jir zana ta nyam jik tindu di jirang ka chong tong tindi yon tata yang hachi na sui saku longku ri di yon ki yang hachi na tan rin jik li kong tu su yu ma re tindi yendo yon chong tong longku kuru na dhali tong ma sa jik tindi yori dana yon gu su ka longku ka tong

0: kutung komis yore. Tena tartanga so ta sanim manchu ka nga chu yer chagam da gori war kum de pena ta che lung mota ko lung ko se jina ta den tta ko sen ta te dan jung kha cha mampu do. Tera di shun da ni ta nga chu yang ji ji nyam jo se ge to nang che gyon da kan da do ta nga chu san ma rang ge sanig ge yang tin tta kha lo wa ta na nang ko kha lo te na khap da no na.
1: Homer tiga roro susu ko samlu tingi chinde cherjana choli zni guna roro susu ko deto to roro susu ko denja te ta homer ta tiela samlu ya pusure tini cheri dena choli zni guna roro susu ko lupo ko deto ya pusuyu tini choli tini ko ti onki ha chena ta longkhur to yona chorta la supa ta tonda mochon ichi te roro susu ko nyangyo ya pus ti ti tini ta choli zni ha chena kimin de me khali po ya pusure sam kyo Tendi sada cherenda cherkung su tata kalwa su ta yatsa kha ta gonga kha chong jawi ka se na yo ta tata to longkhur la so pa yem parwa su ta longkhur tong tata kha ndui kha lamte kango muzu pa yona ngu su ta longkhur tong tata kha yasa kha chansam de la cha du kore ngi yen ta yang jo kha chen chim de mi kha ta mai kha ta se na chok ndim di dola kha tusonena choko tusuko toni ngeparta khalipo pento ya puzu yoku tiyonku tatangu suku ya hachina kalu atsuena choko somati tusuko toni sanlo ya puto yonku suku ya hachina tata ya hachina ya ata namshi ki nisirka toni ya na on nambarji tusu toni yon khalipa jeku tende edu kasi ya na yon rintu sanduyi kasi ya na yon somati zazab che jinda te lungkur ku te ta la gar jinda tende ki toni ya hachina tata on nambarji ki tende edu on lungkur ku yul la jala on ki ta kalwa su tusu ku toni yon nichi ha ya pukun zinja ta tende ki samsindu
0: re re re re tuju che tena tera nga tsu len tsu na shu tani tenda ga yon nga tsu kha tsa shu nyo nyewa nge tanda ni kapda mampu nono chun dara yon nyan tupan tuju che shiwa yin
2: Yeah,

0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Nyankhanan ba chesu dimu. Terang na shirtsiga da nga bici ni chigitang diartsiga da zhi bici chi, urtsiga da zhi bici chi yin la, zamugmari. Shuni tangdi shugbi sangir lintan la sambar gabsi shi. Dalu na ujung shiwi jangzul shi ni lu doonga korbi lu yin. Zhonggu gongchang tang gong gochi lugu. Wujung jili ni yartun tang, wupung ni njurshi, kagadum ni gongjil ji di lodi rangjin di pungir shungyo. Tangga cochin jubji bi chan la. Lomtan Xi Jinping na sokhang yinbi tang zhongyong gi gyerim dambi gong ni wujung yinrang dengul tang bici tuwi peji la gandil tongwi jingul nang di. Dirib sarbi tangga wujung tabji dankil shi. Tang zhongyong ga nechil tang, jayong mamang jie jabjur o wujung jie huanjur tang shizuk peji la lorji rangzin jie zhimji toba tang, marig tanjil yartun shazhig la lorji rangzin jie njerduk shungyo la. Mamang jie cobi chetsi la lorji rangzin jie ponjir shungni, shizuk ranglik tangrib jen jie wujung sarwan zikchen la jihtib jie huolimbar yo. Wujung nyangchi gala diwa na rishji kanwi meto ki mangta chig yo ba tang, Shukzhi chamjin ni yungwi yelkurwi nindar metuk la dini chosang la rwa dang, dewi jenkim yekur caca arjikang. Nihtung nyerjik lor dewa chungchung dar shichib shuji Xi Jinping pep nyungwa dang, dema dawa yamsin di chosam kolwi ngang shichib shuji chimtasi. Shichib shuji

0: 这个月从马瓜登去呀当你大学你万一从南州过来出哪里马年过南州过了你就是这几年啥都说了个你就这个几年等俺的个俺就能在特克特克送你个正马路等个等个送你你就看苦个你个这么些个罗家马你个怎么些 Nisho mongma tigri chana tig mese ko, mong ra cho chana zhong mese. Nisho len len yi jiang a jo ra go, long le yi hua su la. Nisho ko pa ke cha zi ki tigin jo ra go, te len go yi zi ki na ni jo ra. Chua ma ma ni nyo ma shi, jo ko ka ma ni sa ma shi. Mong na go, ma shi na ga na chi. Nye ka chi chik zin cha zi ge lo yong do, ba na ka ching yin, song na ka chi yin. Chi ki ta o nyam zi, ndi ko ko o nyam ka yi. Si kang ka nyang a nyam zi, jing kang ka nyang a nyam ka yi zi da. Isan kongki jikore waye, gori ri tongora waye. Da ngi shali tsa songa, nikta nja songa, nikta chunamba siri nami nchakshi delok shio.
1: Ya, ta tsuka songgo kapta ziri na, ngan tsu na nyo song kongni tsuko ma nyongni, tsiksam dhigi shan ma nyongni, nyo za tsiksam ma shunni, da zga alim ma china ziri, Ritarab shawa tamchi lammu yin, lammu nunga samkiyin nari. Ma lahtun di danjir na, jikten danah kawami. Junti nyari mahpchin na, gitin jo changpambami. Shaya nab shok chukgu nyayin na yondangu. Shawa kinla shabbatung, jikten kalah tamutu. Ni jayin na ngarigo, kipayin na jirigo. Sundi jangali kasam, le lo jangal zatongsam. Ni lo tse chechong tar naki, shashok tse chechong par naki. Yara bandug nabzang, maru bandug nabzang. Kha tawe tamla nyamu me na chupi manla jimbo me. Ma shishi kaya namchang shipa kongtu bi na chun. Nyo kwa janla tsikjik ta kongpa janla tsikjik. Tsikza janla nyanjiu kharpa janla tukjiu. Ta jya shu tsikza wa chazub sha jiyo zi na kapsi tuyu shipa te ya tuyung yi mongzi. Chichu wa ta shung su na chichu wa ta hobjong shi yin sikunu. Ta chu tsangmi hobjong papa yin si chu tuyin. Tsangma chwa shi di lunga ta hui sha tsa zong kwa jinti. Da da.

0: Nientaka.
1: Tingoni khueme de tokka, tingoni khueme de tokka.
0: Oh, de de de. Tinada lgnchir khapar gnung ni nientatina, da phachir de g choin mari, chuchu phachir sani ni da tong gnu de g choin jiri.
1: Ti tomashigo, ti tata chikolore mga. Tomashigo da tan de ti khapar gnung ni chi angnya shin de man dare.
0: Ha.
1: Oh, tata chira ga ta. Teni no tu yon sa sa ra yon tomashigo ya. Nirchi da chika mga. Tamayo no di sara ma chika nga ti di ndribjilan to natari nyanyi gaji zanda re.
0: Haa, re.
1: O tayo nirchi ma chika ya. Ndi nirchi chika mga. Nga no di kuga sarka ma chika. Ngerdo kuga ma chika. Nirchi yang chika ma solngon. Timi zari
0: re. Re, nyungong chayang chika pe. Nang re ngasi ra gongmu shatu chayang tara ma chika re.
1: O, no di ngerdo sa ma chika. Taka torgong yang warna chanji ponya kuga ma chika. Timi zari. Jazi ya lao lao di kandu yin ra re.
0: Da chi chu ta sa na ge ta sa ge da tong nu le chu chu song ni na
1: mo chi go cha de na mo chi ge ra ya ta chi ra re ta ge ta chi de la ta chi de la
0: re ti na chu ta ji ma ge lin chen nga re ban da yo
1: o ti chen ta go cha sha me to ra ge di chen ta go de cha ke yo mo chi de ta ya kin zan ta ji chu ze go no to ku me de ni ka ta de tong jo Gwerdynche.
0: Arie, dina, tangji mayangji mentata, adada tachig nangni nye matanar lgnchir kapar gnangni nyurda, cho riwajanta kodgi lako.
1: O, cho, cheka, trashi delag, trashi delag.
0: Ya, trashi delag, dina, niko kadimu.
1: O, trashi delag, trashi delag.
0: Ya.

0: Are tokpun ambatina tsamdaniyang tokpuzke nga tsu kalimde kapar tongyok chi tokpun diga kapar nilayin la tanga mentete adonlendi nyamsa jeju yil. Wey tokpu cho demu?
1: O, demu cho demu.
0: Demu yin tina tokpuk shug losil tang chandi tsuni ga shtenjil sergunu go donlendi sizgalak chikarji.
1: O, dangi kanchi wapa yungwa chikarni.
0: Are?
1: Chon donlendi barada nyankan yungwa chikarni.
0: Kwa chanchi?
1: Chatongwa yate. Oli, da tamani ka yimu nga riwa zhukka.
0: Ya, riwa cha zhukka?
1: Di... Kaayata... Tsiri... Alma, yimu ka lalga chiga shunshi chi samchima zhagadi chikoda? Ota chi mokta.
0: Ya, di na, tanga jima ka lian chana nga alma, yimu ka shunshi chi tsangma mandraga sui gunu ka manglanda cho riwa zhanta kwa chigila.
1: O ya, da ka kama lati.
0: Reta tsamdani ta kakandak?
1: O ta yaag ya.
0: Ya, tina mante tanga chi lian chandala nyambar gasa sha tina ni kukkati mo. Ya, chokpa namba, tina tsamdani nga chi nyam chik losil tang chandizu ni gash tenze sergunu go tonglenda nyam sa jeju yil.

0: 야 tukpa namba, tata chechak ka nyanshi nang gunung da war nung chanjik po nyaga tatung lin tsang ikin. Tina tukpa zga ni yang, galim ni yarang zga gitang ta, chi tumar tukpa ndi ga kapar ni lan zga gil. Waya tukpa cho demu?
1: Oh, demu, gundumba demu.
0: Demu ya, ka chi galim ni yizga gitang a?
1: Machunga, machunga.
0: Ari, a ka yishu ga lakchi zikar jisai guni na, ariwa zga shi jisai guni?
1: Na lakchi gitang tani da ariwa shapa.
0: Yaa, tina tegunga ariwa ga kakanda kala?
1: Ariwa kakanda kuzi?
0: Ariwa kakanda ka?
1: Yaa, tina tangi lakchi zikiranda, taga lakchi chizaga?
0: Ariya tina tsamdani kodgi yonu lakchi, lama lhachil tang lhaiqni ga, nchukmu tang jamu sergunu ka layang dayin?
1: Da, tumangi wana tinji panyang gondzamba, ati chang dhoma ra ati tetachini atsu shiwi chi lekunga, Nishin mana yunga santungja rambunda tsangda chi chi tsuwa tata yunga ta shi munda zika tata tani.
0: Kwa chanchi?
1: Tiga zini yina wana tinji punya nyangunu nyanka yunga chani.
0: Adi?
1: Daga talgu nyatung nyatik chujiga shiku nungu loma namba yung jindi zika ayatta sawa zilan juga ta shi munda zika tata yunga hane.
0: Adi adi?
1: Tata minzame.
0: Adi adi, dina chukpu kanga yin?
1: Nga, shunghwa yin.
0: Adi, chu kwa chan chi shi, di na mantata nga tsu lian tsandala nyambar gasa shi, di na niko ka di mo?
1: Ya, di mo.
0: Ya.

talu thojigde ajiglene khawnu go tpur kayang mondang lakhchis kargo katina ndon zamba chhirung do magyang ti tpu ki ka chande tong deland gayang tar tar da de chigin dam nang achulen sendla sanji nang yopi talu thojiga shikunu ga shipayung ga phama nam gayang sen tholu kingang ni shai nama Shai na man zatung zga yuk guzgil detang hajing di zga zang azgil en juu ga muandang ra nyang nishan ikin. Di na tsamdani nga tsi nyam khichik ga lhachi tang lhaiq ni ga jamu tang jugmu sergunu ga layang de sanshi nang juu yil.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali khatuga thun nara ta, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so, wali chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigir adawa na cha, nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shonga lakhti na kini adikchiz gin jogo no cho maksa seka chao chi.
2: Che tira, ta marga kharmo temke ni maram bab tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngihi nita.
1: Ama nga ngumaz nina. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tarotika lo songnuriya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti nina ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalon sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalon gurauk. Cholo gurauk. Chansong maankang nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nganiga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasongkonga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatere timmetum yoka.
1: Ama, tamazi maangiri.
0: Maangamu.
1: Ama, na nachi maankang gana khaparantrasi.
0: Tata lehi, yachi chigo. Tu, ga, dan, sim. Gyal dun ga tu. Dun ya.
3: Shkang lg kwaakil na na zhang song man lam. Rinzir bagnil shong na zhang song man lam. Zhang zhi yong kam chig na zhang song man lam.
4: Zemke nyang tamdo si kalam tang mu. Zemke mi tong tor si wanung dimra. Wanung chenji po ni cheche kabar lag yul.
5: Ya chukpa namba dina chamdani chungmi ergin zin targ kashig ngomu se ergun nug. Donglen de, sanshin nang shogo.

0: Etang chechka nyelam te rumba kin de chen de zom jin gan kharwa cherang ja khi tang sta kilwa tam jin chu che chu sta kilwa agang chang cherang tang sun marin chin ni kin ter nam ba chor ja khi de lig shi
1: chom chin dara alang khtan sum ki chom chin dara
2: Chomchindara. Jengu shesum je Chomchindara.
1: Chomchindara.
0: Zashang tzivi nian kun zhokpo nan ba che tsu di mui na. Darta che chak nian lam ten juan shen ban de ne. Tsong na yang zhok nian chen kang woh ki la long chen chi. Nam zun gandhi chen chi arg tse lian chen. Chomchindara ga lian chen yin. Nga dierang ga lian chen don chen ba che rong ro ma yin. Che chak di tar nga zu lian chen de la nian bar rga si shi. Dena dierang ga lian chen di nang de shiba arge bu shtag mi. Wo ji shtang hui vden shin jen dar shkab nga bi kha zhig ba tang. Ergidin cherang ga lang bi hile kar bi chorti na zhang da u ser gu nu ga mang le shi. Zamtin che u ser gu nu jakang me tog ra ayang sa nor hing ayang chil suka lang bi ag liang shi. Bama cherstin tang hua mo zu sang ji cherstin suka she bi ev zhe kar adi du lu shu che tang u so bi shi pa. Shto pa ser gu nu cherang don jik bi she bi she pa shi. Apu tangkar sergunu, tangkar rochuk langbi adonglen shigji chechak nyelamda kodishiyo bi chechak ariri zhinev shida nyembar gasi shi. Dina thumar, chongun jangzhuk nyenchen kangtang, zhongkong zekho zong e, zongmamang sishung niji zhuchib tang. Chongun jangzhuk nyenchen kang wokil longchen tang, amdu nyenchen, chongun wokil jalimar jangzhuk nyenchen kang. Zekho zong argini lisil yekur jangzhuk nyenchen ju. Zekho zong argini kong chi ji ganjib shi pi, shiba arge bu shtag mi, wo ji shtang hui wden shin jen dar shkab nga bi, kha chik ba la, min ta ta san shi nang shu.
3: Sabi dam je wa mu kwa char jin.
4: Chomchin san nu na pa shi ya wu lo shi ga.
3: Mi bu ren shun je lo shu, wa ru char jil je je nung.
4: 中会派兄个儿女本根地不进差错没多我根地不进那个是被当会当中国空刚当上无言当家人同啊健康么个也么子言儿女要让东家忙过你刚刚说了儿女姐子恩
3: Сапа гапу тахми, у тех танхуй дансин дандыр шкаба на па.

呀，这等等就让你为主播冲冲错等，主播冲冲去想等就怕麻烦吧。对啦，对人个，这个别搞空个三八冲的个能啊，轻松呼吸谈的用休闲的时代为南京个初一春，我初下进个口个七个多几个，那么休闲同时从没人我出现的人。 Dina hixia tungun da juli da tangi, nga ci yung cui chuni, nga cu jishtawi pama shi yinbar ngin zin tang. Yung na jishtawi pama shi xeji gula samlu mung zim tong jita hajin ga gali chini ma chaka. Da dirin ga rgbi karkung ga chanba chungun da chuni yung jina, nga ci Ztsa zungwe da tang fsheko nuin jina, namjing ga cui chuni pama zi na yung rung ga Shiba de ge zeng cha de meng a zi tong ju. Leg cha de meng a zi hir tog yi da deng yi. Da shiba de ge xian cha de jian yung a deng yi. Yang na, nan jing de shiba ge xian cha ra shiba ge chun shil de jian yung a tong ju. Tada ha jang ge gal chi ge sir go nong de yin jina derang ge rgbi gar kong ge chanba chung on de ge nong ni nga chi thob zhung ye sa ge ganal so re la. Dina nam jing ge so yu chun ni yin nga chi lg ling ge chun ni di shu wa thob zhung ju de ha jang ge gal chi ge. Ya na chung zhu bu cho dina dar ta nga chi thob zhu geng kar lhan zi ge lang no ge. Lava chung chung sen ni leng hemo zga nyong de tong xi xia

Yang a tar sang kong hwa la tar ngam ngam chik te ya. Nga chay gar za ga la tan zhung sa chik me la ya. Yang a nzhung wa za har gu tak shiag shiag chik te ya. Yang a kar yag kong hwa la tan zhung sa chik me la ya. Yang a kha wa hwong hwa la tar jik jik chik te ya. Yang a zan dan na ga la tan zhung sa chik me la ya. Yang a wu lang yan na la tan ru ru chik te ya. Ta chig nga la tan ru sa chik me la ya. Yang a hong gu lan chik gui ta ri ni chik la ya. Yang a cir chi hua ta tam pu chik te ya. Yang a dam ma yin na nam ta hua la chik yin na ya. Yang a gaya la kha ham ba ta sun ra chik yu la ya. Yang a atak siya karta mayan chik nam ya. Ta yang na cha dung ta yin ba chik nra ya. Yang a sayin shka cha ta chung ur chik sho la ya. Yang a gajar gul sahan dik ta tini chik rta ya. Yang a shtik zung ni chi ta warn sam chik la ya. Yang a khamr niya ma tan chib le chik zo ya. Yang a chikmar xinan ka ta loo le chik zo ya. Chaga tuku jiao ga gala ta lang tang ay. Shta kan te ni. Khwatil chikram sada goyin na. Shka cha chik nyan tang ay. Tani ta ndemi da chik khusu go go samdo di. Ka lang ra ga khwatil tam chik ka. Ka lilin jiga samma tak ta. Cha dung shtan zin chukwa ta shir gul khrtang gan chik ay. Lakwa gayomba ga shtayi karan tsi. La gayiwa ga ratcha serma gayik chu ta khabka chungsil khwari. Ya kore traga rja u chu. Chu khwartam hengen la tsar. Laglin shtyamu orji na yul zini. Chadung shtenzin chukwa ga yang galanda langanar. O na Alla alla nga ka nga arda mëri ne Alla thala tsika atomar jigam pena ya Daga dhavli chamkar kumari ne Yanga vihar sapi shogda jigam chena ya Daga dhavli chatsang war maari ne ya. Yang aga dhavli chama anche ga chigin che na ya. Yang aga dhavli chatsang og maari ne ya. Yang aga chantong maga zur jamu chigin che na ya. Da sanda chayil ar jang kamari chi ya. Yang a kar mo nyin zong a khar shu u jire la ya. Yang a ngan ra chu zu le shi jire la ya. Da ga mar ng kama ag lang yil a cha mo u ri ni ya. Da cha ur dung ga a hum bo ri la ya. Xia cha pwa ra yi ag nam zong jire na ya. Nga cha dung shtan zin nga chua kwa ri sir ya. Yang a kar zin nga mi kong to ri la ya. Da khwar gul shtang ma nga shu ma chig ya na ya. Nga khwar nyang nga mar ya nga shtag la ri nja na ya. Da ta rung ti li cha dung ri nga r ya. Dash za zhig nam jig tog la jing zhen ya. Da da rung di li cha dung jig la ya. Yang ga zhan jig za wa pa jig ri cho ya. Da di rung gong teng zhu jig jig ya na ya. Chon zhu sim yu jang tar sa ri me la ya.
大会等着们等着几个月了呀杨山鸡打不等阿根我里的杨菜子的俺们就我们什么里的杨钱子那芝麻小沙里没了呀杨那鸡干做茶么里的杨小琼娃母给不什么里的大车龙没关小山里没了呀杨路也沿着我母里的杨四姑的这个妹妹是什么里的杨二哥哥那个二哥哥小山里没了呀但他的这个叫我的求呀大花的那个红蓝沾什么里的杨爸妈红中小山里没了呀就得让他娃个扎拉几个劲儿呀大花的那些个阿东里几个呀杨阿奴出了宋儿七当里个你大能亲人的阿奴当里个什么呀杨阿爹什么做米卡扎里啦呀大爹让个娘这个疼啦里好了呀杨阿

Yang jahong yang yang ardolir ya. Di matel chanzo yang chalir ya. Da tirang chula yang tab ni yana ya. Qal kuna nawi yang darsar la ya. Yang maku cila yang khjar jamila. Njanchi gayala thongjir kagala ta langi. Ndi kamde traga thukku jau ga. Njang gayala ga cikta hanna ga kodi. Tigdra ka tonda kodang no jen ta ngarji chukku jene. Qardongwa gammaru ga loh. Khongi khargu ji. Aratran thongwa shuk chuti. Chakka hrngamba shtaga hrngokma nangashi. Ngarvi goni ya kore njanchi gayala thongjir. Chupu siwi khtontam rete. Nga nyankin chambi tangnir gujiyong. Tundriwa apu gala lanyun zene. Traga tukgu jiawu ti galanda langnar. O na ya. Ala zu ala la muta ala chiglena ya. Ala thala la hamu ta thala chilena ya. Ngaga ala kukui ta thukudra chinyuna ya. Tsi thala langhavi ta gnaam chak chirte ya. Yang gnaam la sikha pitar de chuk chignaam ya. Yang mandal lihi ta ta jimma chigna ya. Ta san de rong yil ta yin zong jik yin ya. Yang ngan da ki sar ta tog gu jik jil ya. Hwa len milar jang kham ta yung la jik chag ya. Yil shuk mil galang da ta wa pa jik la ya. Hwa gu chul gaya la ta ti nu jir ga ya. Zalag jar nyang goho lag ta lim ba chig chil ya. Qamag khun chin khchim pong tan chirin ra chig da ya. Chia tari ghalong hong gata kar tur chig re la ya. Nyam shian na hua hatil tar jia chig chig de ya. Cho gala zong jang yil tag dar mi chig khun ya. Nishkan yog thawa ta mertsa chiglo ya. Nangar gisan jangan chigtaag yala chigcho ya. San jang yil shirni chuglang la chigchem ya. Ta galang yil ndihich ta achi chigta ya. Khun sadim shirni chujur chigzal ya. Ta ha chore ni ya ta chi chi ta ya. Ta ga nam yi xir ni chu ga ya gong chi zi la ya. Yang ga ya gong zi ka ta si chi ta ya. Ro gong jang za xir ni chu ga lang za chi chi la ya. Yang ga lang za la ga chen ta chi chi ta ya. Ta a chang kham sar ta kare chig yin na ya. Yang a yang tag tun la tam bib za chig na ya. Yang a te rang cho ho tang ta nga rang chig ni ya. Hwe jig nan ra ha ma tan da ra chig yo la ya. Thor gong san gayam chig ta nga arvi chig dra ya. Yang a thong da xi xi ma ta ra chu chi de ya. Hong char na me ge puk tan ru sa chi mi le ya. Ga zha xin tang qi ge dan cu mu chi ni ya. Hou a hua wu qi ge ji dan ku sim ji jian ne ya. Ta bu char ni me han de dan ju sa chi mi le ya. Kham shtan ro chha sin ta kham tam ji de ya. Ar dev char ni ma kha tan ju sa ji me la ya. Ar zong zang bu ka har mo ta nyin zong ji ni ya.
Nya ya mil ki sar ta thog gu chi jal ya. Thig char ni ma ha thav ta khur sa chi mil ya. Rta ndar chi kong ni ta trak chi ri ghi ya. Ngur le thang la tam pin le chi ghi ya. Liya vim ri chal la tam ma ga chi te ya. Trakaz khar gata chi jor chigrel ya. Ngiga ngiga lohor nyang ta shi la chigayig ya. Shukhtar ngak juhu juta mga chigde ya. Nga thuglar dighi ngam ta chi jor chigrel ya. Chogaya liyala la ta tenra chigisho. Traka thugu jau gala ta langi. Njig zog nora nyam ta, njang chi gaya la tukunji cha, chaga tukgu jiawu niki ngar chinga chaga gairi ni. Chaga tukgu jiawu ti njang chiga chaga len aringa gairi no, njang chi gaya la ga kuchib shali tang tang zira. Nang nar jiam chok kisar ka hrkanchong ra, shoma yu nuhtop kan sun ma lang zi. Yang gaya la ga chra tongu ti, 저거 토구 제우 참 뜸세 땅땅즈라 아르제오 짱 마그누스 가야라게 지 아니와 이그노가 저거 토구 제우 목 보숑 얼거젤 지 흐슴바디 스타니마 처치거 흑게 대위 스타다 뜸세 한당디 저거 토구 제우 니스타니가 탄송송스 니 감데 알랑가 막가난거 짝거 탄세라 Qammanin khumbu niki chaga thukgu jiawu chiaga tabzgra kuma chiz. Chagi jiawu te khwarzi chinu tabka. Nyirmu ini khta ghammignag parshiga kunga wani. Harar jigjurka njangra ghalanga khelin mungu sali. Njang shiglanga khumbu ghayaw cha khatgi. Khumbu ghayaw ka chagar jiawu chaga khichi tabnu ma chuz. Tadi, chaga jau wara chakchi gaigdi. Njang shiglanga khumbu gaiyo ka. Lokwa gaiwin chakhtang arjawi, gaiyumbin chanyog tikse songwe. Hrtsima argo shiwa tarta, galor nyang tamchipo langkwa tole shizu gaigi tatukko longwe zhongtangta. Tana yunnu galanga khwate tamchikan suncha mong tabnarara, chaga jau gnupa matibsi. Dini, chagar jiawu ta kharji ka khonshi ghi. Qallamag tamchipu chikni ta tangi khorsong di. Chagar zanga galombu xianag nikchigra. Qallamag nzha lawa ra, virtilwa. Xiakar la sukwi nyitika chikhan ri. Sosu, chapka shtenju ga hariwa me songzira. Nana songa ra tamzi. Ar jamchok kisar ka hkanchang tsimdil la su qayu nu tabka magnus. Harayang traga tehtawa ga ignarara. Qalombu xiyana ga nikchikta ardakawa nguma innora. Tiya maab nu tobka gnopa manchigz. Qalun xiyana ga nikchikayang. Lamjur ka ombazanga gamag chamar chana har ngabchi tzamzik sali khorsondi. Yang qalanga khonchenga nanga. Qalanchi namki tukzon. Ardawa chabzin, khchigdo wala suki, traga zanga kilin samchi korzuk sali. Yang sharlu ga khwata tamchipu, ar ngagik shenzumga tedi, traga gan chona yunu ur jelun tamchipu galluh tini, sopshu kor goka kori. De, ar gugum tar jawi, karka nanga korsondi galanga khwata tamchika, karka arapsara. Shiacha tamche la ndartak rizhagtang ka shiran kore wayongjo martok tam mesons. Nyama ti shirnin. Nam kong tsamzga yang alamag ta shiari. Kharshuk tsana chadong stenzin chukwa gashtu yini. Kharshuk tsaga khwatil nyekhu. Chigrila nyeshchin chanchi yini. Shiangshuk tsana atag nyama chukwa gashtu yini. Shiangshuk khwatil nyekhu ta. Nyama la uzirin chua tawa. Sofshuk zana njang gaya la tukunjir kusuyini.
ғалан ғықпаттылы не қоу тігілон хүмі көн чыр ватавы. Нөпшуқ цана, хұр хамба ғырцуы не қпаттылы не қоу, зәмің тұңла чи ватавы. Қажонғу ғы тасуына, ғалу ндамма ғырцуы не, ғалан ғы қырсың ғықпаттылы не қоу ғайымдығы ғырғуланды батавы. Дені, қарлуыра нөпшуң тамчы кі, ғықпатты жағамық келін зыңча тамчы бұ, Traga zanga poptang karmu hinyin zong takkori. Ndawu chira, ka dorjang ndala sukwa mungu hangi. Ka namsa zu yum yum yum yik kisam chi zgini. Nya ar dharma ar jayi khana zgini. Awa khwawu ngarji chini zgini. Shtyarang makar kawar tan chukwa jayi. Ar zonga nangayang taran dondara. Ka dorjang memdala sukwa mungu hangi. Shiru ka ghalangmaq te khirmi mungo yongs. Ar zunga nang na yang, arapsa ra, ndirkan tamchi ka chigigmaq te khirmi mungo yong. Nam sayi nima khachra qawar tan chukwa jayi. Teni ar zunga shtaggu ra, arapsa jargu sukchi shoksa, ghalangga mimda hangi, ar zunga luk tamchi po siramba pashtawa, mitra hangi, Nishti awa zambar wikabde, traga zanga, qalibdil hira nangchonga, siwa che isawata, qarayak khimba zamzg yonota, nyegna aigdangno nye datangz. Tawa har ngujang ino martog nye barjime songe. Tani traga zanga zendanga ardonda, jaddora, dirjang lasukwa mohange, Shiru ka ghalangmaq te khirmi chimbo yongdi, ghalangmaq te shiran tenjo go rda tangi. Shuk soso ka ghamaq te shiran teni osongs. Nyama ti shirnin. Yang ghalang ka ghamaq gar kananga, log riri ga arjogdo hringari chini. Nyami kong zamzga, arjogdo tamchipu tishtikta chagar jawun kharar jabdi, sakjo zo yom yom yom gugindika. Nyama zo ghammar thaymi sabchuk tamchu adraga kangay. Traga jawu nkharta lughri ni zankar awa zamlin thorsono martuk jitam mayongs. Nyama di shirnin traga tukul jawu korang ra. Alun shiyanag, satra shiyanba, selang shtara changji, gayarang khwatab, yatrak alugmar kusoy ni shtarmag hringabchi sorzi, Poptanga nabgu ni arjiang se to ni. Alanga nabshiqo huawu nyekhakur. Kelin chankib lammi nyekhari chali ardonglandi. Arngammayi to nu hor dikchul khamba meri. Hor xtovchin gayimdik tukgul. Khansa galonglan jugdin. Garu gannamla tukumbiv. Nyawi gadrachin kamir. Chonli sera gayirgul. Manyag nyama arjiamtsin. Shiyanga gannamla tukzin. Soxi ghalat okarla suqamu, khrta sanjoqo, chagar jalun tamchika hrnganso ghalongtar chiwi khonti nanga, khrta ghammar chonta, ngoma shiargu ka haongsili yunu tabka, ardikchul khambar jawu ta hrngan ato ni, terangta chagar ardijil koi ngolag malun na, ha ardikwa rati yawa, nga kesar ka nanglun, Хваттыгы джангун зымба ңури ца самни. Ардыгчул хамбар дяуыды, Домнаг чхнуғында ңул алиги. Чы язы тигрин байу хвалуң зымун гоккуни. Тиранган чешиг нирдаран зынзи жу. Хур дарман бымди лизг юнуды джани хали. Галлухтыр ған бигланды ардыгчул хамбар дяуыгы ланыр. Она... Qal thala tsikun chal jagarinda ya Yang ala ngak shilarinda ya Tawar nchen chao shugdag jinchen ya Yang awar nchen chan pong chikwiri ya
양가 남티 토글은 바로 아직은 채나야 양아르디스 갈로고 거르카리니 양아사티 쇼드가 마루 아직은 채나야 양아흐선르 차은투와로리니 양아쨍굴흑조 란차찌린 채나야

Nazik lo lo lo ri guz Hala tu as ku yin tar na ni gu ta me la nga li ra tu nal ku ga akari ngi to la son nal ku zi Hala tu as ku ndi kha ta ra nal ku nga akang tang zu song yi tu nal ku zi Hala ngi ta ani na zig ndo ni gang zig di xa ala ma zig leng gu ta gu Hala chu asang zu thor mo tu ta gu ta ani na zig ma ra cha zig di zi Hala ma arti gu zu di chan chong ni gu ro ame la nga li ra tu nal gu zi Hala tsu ahye li nga din ta ni gu nal ke la Ani ki zu wa ni tu nal ke zi Hala ro anduk na zing do ni gang ri gu sha Ala ma zing leng gu wa ta ri zi Hala chu ahyang zang zu ca mo tu ta ri ro Anduk na zing ma ra cha zing ri zi

targon sheru tsangarugin barigo halan dir son dro no ya larugi tantana ta tsang to bu to chegarugin makhig ngarga chalo de narugin meikuni maya mang zi tan surugi chanari ninar nga me thar karugi ko ondiri ngarga chalo ya

0: Nyamkanamba chetsu de moyna. Shuni tsormu de jangchu nyen chen kang wo shke la long chen ji, nyen de shwe len chen ngon da she ji yin. Ti tsu le tig dang karma nga chen ni ti tsu le de na wa re. Gu shon bi ro mu dang len chen ngon da she ji yin.
1: Tam ge go mu wo long de duo bi ti xim ge ma ji go bu.
0: 一见大戏
2: Kormun orkala lontinke shubi sangir.
0: Ditsulo jildang karma simchini, ditsular gadang karma simchi war. Zankuro jiv za dawani za pembi war. Healthcare melong lensin shtong jedang. Za nyami nyana, abdetang zifto lensin shtong jeyin. Ditsular gadang karma simchini, ditsulo jadang karma simchi war. Jibjil lamtong lensin tatong shajayin.
3: Jil lam tun, jamu lam ni che la kap shu doi kan.
4: Jil lam tun, jamu chem ni che la san de shen kan.
5: Jil lam tun, nyan mu nge ki che la sem khum jal kan.
6: Jil lam tun.
0: Di chul je dang gar ma sim je ni di chul je chi wa re. Shubi saringir fjartung shajayin. Ditsulub jeschig ni ditsulub jeschig dang karma simchi war. Vzankur riye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintsin shtongjayin la. Zankur riye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shajayin.
3: Khtamja bimba ririn, tijim bo zhayin.
7: Tīcī mōzhā rīrīn gāngzhōng jī sēngxtōng yīn.
6: Gāngzhōng sēlhōng.
0: Tīcūlub jīnī nī, tīcūlub jīnī dāng gārmā jī wār, tītōng sārīngir tātōng shājī yīn.
2: Tōrmīn wārkīl ālōng tīngi tītōng sārīngir.
0: Ditsulub jenyi dang karmab jenyi ditsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintsin fjartung shajayin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tovri ngirki lintsin tatung shajayin. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fjartung shajayin.
8: Nachung shibir rishti ji dora.
9: Wapi woyo hirka shankam.
10: Rikpi woyo senjo ye kastu.
9: Na chung shipi yelri jirse chok. Chokpo chung chung chok.
10: Na chung shipi gacha je tatung le zun. Tatang ko sung je yen.
0: Di chula juzhi mi, di chula juzhi dang karma ji war. Di tog saringir jashtung shajye yin. Di chula juzhi dang karma ji ni, di chula juzhi dang karma simchi war. Chimshchung dang xiolim lintsin xiaxtung shajayin. Ditsul juzhi dang karma simchini ditsul juongi war gangzhung xialing lintsin xiaxtung shajayin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war zankur riyev za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shajayin. Zankur riyev za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang li shtung jayin. Adiyalishchi yixsarangir. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la 나 충시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
11: 아르니는 뚜인지흐담야 강중스 장등기쇼라흐세르쌈니
7: 강중세르쌈
0: 디츠로 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사른기르 자스통샤제인 디츠로 조브질당 카르마 접쩨니 디츠로 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lenchna stongje imba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la kyar tong sha je yin ti chul jerg ni ti chul jerg dang karma samchi war saringir nyamjog lenchna stongje yin
12: sornun woshkil gung chin
7: somun woshkil gung chin
0: Dichun jirga dang karma samchan ni, dichun nyehe dang karma samchi war. Warnang chanjipuni linsan tatung shajayin.